Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apprenne a love, a romanse Apprenne a aime, apprenne a vive Se yon ki yon ve mwen yon vi danse Yon ki